mo ija kan ija kan ti won ja lo fa ni jojo si o soju ebe o soju poro ninu oko o si tun soju ebe lo fa o soju lafa kale omo lalomi ija yi soju laguna na korun omo anamo won di ja lo fa omo gan papa ko irinwo omo paju ba kegbe fa omo wa kuru so lo si kegbe ni logun ofo mo ka oni ba kale owo omo lalomi emi oni din anamo oluwa re odo fa ni anamo un lo gbo lo fa kale lowo osu olalomi o ma.